sa so se ba ka fa na ti yo ti wi ki sa yo ti ki sa yo ti ki sa yo ti ki sa yo ti ki sa yo ti.

watch. Apil kod ka kneme. Apil kod, apil pop ka kouvri. Me se la nou piyak na. Pasko matan, e nou san sa ma bek nou. E kwa le zafet koun.